미리 yenche ki dukzub chabu tang shimba te gyaldar kong ki ngogo nangwa nangyu unzu nang yubarishi he. Samba chambu kandhi choki kuna nashiyon ki kamne kyang shen ki didu la kong shi gyajish nang yubarishi he. Kong ki bencho tang chi digi shiba te tang nang sambe digi nila lakbar tu yawa chi nang yubarishi he. Kongki jizo dedyongi tela utilitarian concept shibhe tangboro cheshu ki digi cheshu shibhe teni yiji manawa tang te tokcho su kongki tsemi shiwa la teni mangcho ki dewa dhubda che goba tang te che tu goze rangi ki so leo tong chiba tupi kyang kukyu yubarishi he. Xien cho tuwe che tu rangi so le tang tungin shin chungwa yi na Senpa chenpo kandhi cho ki teni Ruo mi yang taba shi tu zi na wa zang ma zai Kunyi ne kyang tedar nang du chenpo yubarishi he. Mi changme dedun shiba teni Chonpor chenpo serba di mi changme didu la kowa tang Senpa chenpo kandhi cho ki Gyagar ki jizo tishin kurim tamin tang yawa tamin jinang namiyan yenji nangme bashehe. Kong ki sungtuan tar chena shen pengi che tu rangi lo tungwa shi goba tang. Tende teni jizo jinang mi ger jikzam tu ma se par changmen dedyong ki che tu che gobi zu kor sungi yo shehe. Kong ki lamdun nawe lamlu teni Shen tang mingdawe kechu chewa tsamdu ma se par Te che tu gyagar ki jizo ki na gyuwa chenpu shi chen yubarishi he. Senpa chenpu ka li cho ki Bencho yarge tang tishin Yarab juzu ki ni la kebar chenpu shi sigi yubarishi he. Kong ki gongzu tu Mima yongzo la Nezi che we Bencho ki siju tezo ni Min ger jik tsam tang, tishin midi tang jizo, hakbar tu gigabu che tu, chaju le deba tang, sangju le deba shik masay, digbe le shi gyan yinbar chancho nang shubhse he. Kong ki digi sewa tini jizo yongzo ki digi la kowa tang, hakbar tu jizo ki nang, mi yarab sangju ki daju te, kondor tung, Tungju tang, te jie su chi nguwebo tang penchor ki yarge shiwa teru kuku yubarishi he. Senpa chimku jizo ki dedun gongshi zowu teni denpa tang semi shiwe lam ki tonin rupshinbe sarbo diaswe mangzo ki dedun ki gongshi shi yubarishi he. Te na kong ki gyagab ki uti chinda shing yin rung hakbar tu jizo jujur ki uti shen tang mingdawe kong ki 공시에 되는 캐드밥이 요새에

yagab ki mibu tanyi chimbu kandhi choki kalo kongshi tante pali rim shingin di shu sima yin. Shugar dharam sali piyo kshiri dhuga zubay tanawe, nganzu lungbay pula shibay pishay shik nindu shu yin.